0: Adi ti todimma fitra tohuomara trupane bana ti chirantu na tutanya damahi datanyi tengine titanya fase ya bara choti tantane retita dangitima tantane fase ya wena mahi da negri ti parti yo nyorma ha wene tenkpa dimma timara ya onama isaro yega chene netankpe inari prayon de mune mune nyimata choti yo nakwema mani oba mante oya kobrinina na ayete demba mahi ifirna darin pempenya burka nema itrasori pi penna mache tingumi par kurba magan nyentan sogri ba mar tingudemba ne batratra darin wenyori ya mi watu wende ni mérite narima face ya wenya mérite tabo timara permere da buba wande mba macheri damu taseha butan chabe bu parti ngude mba nyorma hanakote mami rotara a bpc ti sore ti perna mererima batan tramina da yahre ti chene da ma bibri pena ma yiron tante obo da weru 118 so hanaka pamuti rata so trun na nima da tarni ba mum pena
1: Azubendem Bamba, Wanga Quare, Yung, Wing, Dinga.

wa se ho go tuwe sisiwe. Wa doto go tuwe sisiwe. Se, ba do yon nui, ba tun, ba do ren huye.

Ede mina wa hok ba sa me chi turu mi to. Buna tuk biru puru pu mi to iru tuji le do mi jina le chen mi titing bi to. Le tuk biru puru pu mi to iru tuji mi me ime lo ke si mi home tin le yo. Ntuk biru mi tuk biru mi me da ku ala da gwen seto. Do mi ji ya gbo gule ma uton ni ya chen wa egbe mi ton siwe mi tuk biru ni do ni kuto le hu niya. O mama ma to she iri suru turu mi we madam mama. Nko yin tu ni yine. Tu kwe ni setu rame jini kuto o kwe pe o kwe nun siya. Mi da mi do kwa sa lo kwa. Ere, turu mi to. Ho do da yo yin ho diyo. Abi mo ya chi. Ewe zombo tiyo. Mi na che. Ho oji. Bo na do mi do me ji. Ho yi lo yin jan so da kun tiyo. Ke mi to mi si ko se. Bo ko kwan do fla kwe ti mo de de ji. Lo en do nwo che teyo. Ke mi to me reyo. Mi dale na nu yue mi tele ton do nu yue da lupa do po kwe jia. Nu yue an, edo akpa o nabi deji. Hon ho yin ho. Bo, e home ti yon, mi na soto akon ti yon. E yin do benji, o vi yon nou desin ho e. Fi yon nou e kodo e de yon, we nou e te yin te lo yin, o a ti toton desu nan le yon. E so kentan do fi na so do inu kwa bo fi ne waru kwe ton yo e home ti yo. E hon chodo. Bo, na chino yin fi ne sino yo khen a togo kakakaka bo e waji. E waji yo. Ne wa e na blogon. Tojo e so si kwe u de na kwe u bon ya yo. Fi ne do kwe a ton do e fele le yo. Tojo wa glo. E glo bi hui do tonen hon. Bo nyafo in chara ben bo. Fi di yo meri maso tou ane. Sen hwe nou e ko soken yon jen we. E ko blibu. Nou e yon bo ato gwo. E maso gbe aton yon e gwo blibu do yon wadi. Bo. Non fi yon ton ren keka nou. O hwe aton mo. Di na wakwen ba lor na so yon waklo bi hui. E globo. Da yon nou, e ro tanti, vyo ton yon yon. Ma yon, nou viti e don moun, koton sin lo honjo do a, yon bo e ka yon, ak ban lo lo kumkwen we, na talo yon yon. Da nou, moun koton wa yi fi, moun koton lo kwe a tome. Bo je, yon ranji. Da nou, e yon yon ka di kan moun koton me yon. E ko yon me kou moun an de fo de ya. Bo, alo do men, do, o kwe bwe zok pa kwe yon. Eru alo do nya diwe kamon koton me hon eno ilo do fi de menaj inewe. Eru inywe kan ineme. De nou.

0: Abi?
1: Eh, but the whole you put it all, you turn up for West Wood.
0: Who Jack Awebe?
1: Eh, now it's so okay.
0: Amen, amen. Amen to it.
1: I will leave you guys out of
0: the way. Eh, Miro Tojibo, a Paco we go, Nazi Holomiro, Sibi Bejaway.
1: No.
0: Miro Tojipo, no be behind let you let me know.
1: Better decorate, better Java, we got decorate.
0: Ain't a Miro Toro, a Paco we go, Jaway, a Miro Toro. Mi kan atun obi me bi de do meji e kuno du do gbe bronko ma suwo mi natun ko bi tanjo
1: très bien
0: mi no khu ba do toro samedi e jawe mi no khu ba pon
1: merci ya chef
0: e da chef mi de sutu e
1: da
0: lu ko mi to mere di se me e bofo
1: pe
0: yo pe de jere su gi pa ko ro gbe tu ise we e zan de si agba zara sienu o mera khuo en do we so mi ro khu do le nkan ton gbe tan tan tan en do me ji ro yi lo we tin yo me a ko ro pere kon ko la kwesa o mi ton ko no ge mi kon a du o mi na te pon lo son de to ti ran bo ndo me ji gbe te o de we na wa so fi me che de vo wa kan nu me che kan nu do nu we si a
2: dagbo ti zan
0: dagbo super baba ti mi ku abobo ndo david ndo ro me ra ho che si je ha o kristen o nya suna le ko wai e wa bi wa evo
2: we ba ti so na ya he
0: mo we mo we
2: Asomi
0: kwa wala, mi
2: yiko, matan dwa hoj
0: ni do kwe la. Mwa wè do mwa?
2: O, mi kou do kwe. Kwa yin kou do mwa? Kan
0: lò e chung kwen mè yon. E chung, kan si men debou a. Mè wè yon, mèsyo nyasoun wè kanè na chung toro gane mè yon. E si men debou a.
2: E, nyon se bè yon re. E, bon, mi do kwe do day.
0: Mi do kwe do day bon.
2: Bon, mga, kan ki lò yon vi lò pou.
0: Mwen.
2: Wè, tori kouyaton.
0: Kouyaton wè do.
2: Ha, maman lò, bebe fi lò ton e defi.
0: Ganji, ganji.
2: Kaka bè gwa moun papa he lò.
0: Eh.
2: Donko, kaka wò do kou kanka. Yolò mayen moun baba lò do tan yon lò go do nè.
0: Eh yo.
2: Tan yon lò gen diari ne kaka bè gen baba lò moun
0: ton. Mò wè, mò wè, mò wè.
2: Bò, ye ka baba lò, baba awè to he lò. E ka hen o ya, ye ton o hen, mou ki diya e ton e hen. Kaka bodo yehe mi do nan de dali. Kaka o ka do ko kanka bo biro din baba e ton moto. Baba o tolo ma mo do nan. Din kwere fun le bi din baba leza, baba o tolo leza.
0: Ganji.
2: Pe ta fan, ta fan mo de o do ko fun ton bible yi. O ka ko din ba yi to. Agbe no super ho. De e mo bu nde tan ho do ai hon gbe de mi ti.
0: Mina toji ra chen mitwe. Mina se ho samedi bo kesina dimi.
2: Mowe. Ni mi ka pe ta do bravo bi afoda ta fo mi to renu panta je o lo
0: mo we
2: mi na nyo do nde to ti jo ta igba je do pe do na lo nde ka do ti jo lo mele bi ai ba do sisi donc je do lo fa alo ta lo me buto azon gba lo ti azon wa we oni adua ho nde tin do me de ana so mo bi o je ton harofu o ni na do na baba lo baba we to lo Son ne suru da ni kudo suru. Son si mwen do no. Baba de wa wakun kudo go ni kundi yolo.
0: Baba gara ndo.
2: De bode te we amai ton ono.
0: Kabida.
2: Uwa su goma o kafuna ima o do kwa onda yine. Mamu lo kwa ma do sin kwa ene. Me tia. Me hen fi bo fini nwe tia fi toma. Wo si fi pon we ma no fi ti teme an me ti a ti tan ka fi do po fi do po ki go pon fi do ko go pon le ma inda en ni
0: e ta hun dia me
2: ka ta boy ma ndo e ta pe pon en we ma ho me ka ta bo ti pon le
0: da ho de su ti ten gbeto
2: we yo ra ko e lo
0: e we ko
2: he me ti a e to mi fu po me o ka tan se me ta ta to no su po me amo e ke fi lo ke je begbe bo bo ali ke je begbe ton ti we ya fodi ko na na fo jo video to ji dinle me ka so to me de usi ji he do a lo ndi go ko isile le mai ko e do wa no ha fi lo ko le do
0: e na chenwe